him repamina. Obeya ma wo topwase. Ma pepre wona wa koyase. Hey, wonya minimre. Bibi eradi yona na no ajisu ofi. Yona na. Bibi eradi yona na. Yona na. Unima de kontia. So konkona kase. Wana wo chain eradi animu no. Aha. Wonya

fofo enye ma dwa efo mama yan sudden mama yan sudden na ye nyankopon atia na sam ni sa wori nyao ye no.